Africa. Africa. La chile kai si to saboro. Rebola ile ki si jaka. Rebola ile ki si jaka. Si jaka bisi bisi ka mo makou. Mo matsa tinga.